0: عليك
1: bagus.
0: Ma
1: minhum, minhum di kalangan mereka, minhum.
0: Ambil. Ambil minhum ma qabadna 'alayka wa minhum man lam naqus 'alayk.
1: Allahumma
0: wa ma kana li rasulin
1: ay bari. Kak baca i tadi. Bari dia ai.
0: Tak.